wakakwa be ende uye mandu hie ye ye ye ye ile hanga merunga lipumen bwek angeli mbwek ngeli len gara kundi ponche o wi ponche ak nengken ilen pepe na nele handa bi mpa yo hiena le ngendong en tep konda da wen runde ilo dan dan man non non ngeli don tep ha pinto ka ye ni wan do don ye na rai pa da so wa ka ngelin ko le ngai no pa do don ye nengken ai mbe nan ne mini min not nengken une mi ani mini minen wi ponche o ni min kundi ponche ak nengken o do don ye pa a wo won ye wo bi ba no won ye li ni wa Open the one of her healing new why you ha hiat, am ha hiat. Do you know Hina Pepina? Daso went down, am hinang and baran banda. Ma will be one pound diam yan on bondangily on palingly falling. I be a man and man jay worry. Do you know Hina Pinap Mabin new one won't walk one our name? We won't one bear on. The pain and neck, baby and bram. Nemi yano nemi, abendangin. O nemin hen pe yang ap mwen chek mwen phone chek nang ka ngene mwen malanga nemin u hanga no le nemin ka konale o do wene na do pe do ma o ma wa wa I don't want wa wa ka ye di he na wo pe nan do wa hun mayen o ye pe ye pe na ne le pe na ye lu pe na no ru ngeli puire ye lu pe na no pe palan wa wa ko bi na yan hi na pe na ba ka wa be ye ka mo be ye pe na ne ngeli mbe pe bang o nem du hina pena mnyo be ko bindu ko ne yam ten hina hun o hian tau na lewe o yo hina hun yang andi hian tau na na maj indo ndo pe yang aven khange na o pani mi yano nemi na mohen yo indo ko na inget pane wak ne malando gat no ne mala yelo hanu ngeli mbwa ye yo ko ule nga pale ga wak janget not na won hena wingeli mbwa ku yana le pena no pepe wi won hene wi le pena ne pepe ye bi ka mo ko danga ne bi nenjem yom ka mo eklek ma ye bi yana

Ile pe ngana na rungeli mbuek. Ile pe ngeli pe ribile pe na pe yenju nyu wek. Mangeli mbuek ile pe na pe na wuta ngale nengem. Ai na bakak nen yot nen hina mana yo hina hun. Hiangan di hian tau lewe, hiangan di hian tau pat. Hiangan ile pe na pe pe na wuli fek na ba waraun wambe. Ai yek men na yela mu hiangan di ngaraman wahui. Ile pe na ne rungeli ngeli mani wari mwanyo ngeli ma, po ngeli mata, ngeli mani kam.

Do hadi ngeli ndo tat ma pele ndi mwambu ye hata ndi yo ma peta ya ngo wo mone ba man yo kwa yo mone yo hali bi ngeli tat do ngeli pandan hali do fe bi mbalen hi do hanti na ne bi huana bi jem do uri heme pone uri heme yo uri heme ba in ha yo wi ka ye ni wa bi yo ya mu hone a bi do hone bi yelen ga pe pe bi ni am yo hi na so ngara man na yo hi na hun uri ha yo na le huwa che a ke una na yo Hangangen nga yo funde huwa wa ki utanga nenge linjem tanga mone bi nenge ye ye ka ye ni wa yo ngara tanga kona ni mbwa uta kona ingen walenga wa ki utena huwa wa ki yo hande yo heme o tai tai mbari pun hina wo tira ka po pwange ye ga hina ru ka ye ni wa pe bi ti po pwange a bi pe ton tai wana ton no bi che

Peo, kahia ni wa. Ah, bihirin ka pepe wo pe na ne ka benda yo mu lu ten hina ngara man. Ya mu. Hoi, non ngaru wo hui bi pa ke ma ko nga. Non wo wa. Non nga. Tu bi utanga ko dale ne bi nen kem. Mane mara tango, tango mata yango. Di yan ta yango, bi yo mara tango bi yo nyaman hina pe bi ro de bi yo he ma pe he mantai. Op ma bi kahia ni wa. Yo nyano maranga yo yamen huene nga ngaraman yo pa de yo ma petango na le yam malanan ngwa bare du mone o ngwa en ya do do binto na wona ma huene ron ni do petnon ta yo do ha petnon ta yo petnon ta yo do mari wing eli puente mo tembi do tinga ta yo le wotinga le ka popange wi mbe do petnon ta yo ngai pa ye pe ta ne ka hie ne wa hie le pe ru ka hie ne wa pe pi a bena so we manik na ne ben ku hie le pe na no wota me huene ro Ainto linga hina hun peina novi hun hieli vi niwa. Avi niwa pano ha hieli vi yam ha hiach. O niyam so we yam varan vani. Tukma wu va novi hie niwa. Piven niwa ngana pano hieli yam ha hiach. Kwa wani ni chani. Pano hieli yam ha hiach. Yach, yach, yach. Ye peina ne ui kwa wang peina. Nandu venana. Mi don peton ta yungan tu pano peina no venana. Pia vena mian wa pua wa. Mi don wane ndo hen. Tu wana nga kwa ngambeng. Levi yele kwin dunwe. Do hanga mga tenga viven hiavik nale. Ili hiavik. Do tiamani do pe Taiwan ngeli pe telen nen ngeli nangeli hiavi do tendua tendua tendua do tina no bindu we I been went to fen le hiele do fen no ben buan beng we henti le hiele do ga pare fe vi kelo ga niwa do hen nana we na we do fai ngeli niwa mane me do fen ngeli niwa do hen hiele na le kale we na we do fe hiele ina ne bendu we do hiele tina vi kelo ga niwa do mauna na kondile pui ben kelo ga niwa ngeli don ma Indo kerana indo hilitinga lembuan bena niwa, apa nendo du hilitik nendo ben kelogan niwa ben.